0: Stay tuned lang mga best. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabanaan sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule. Og ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome mga suking tigpaminaw. Yan sabi niyong busigalag alagad sa kaginan nga sa kanunay naga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Ha? Habag usab ang Alkasi, habag usab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 milligram mga suking tigpaminaw. Aw bani kami nyo ni Kadragon Mail, mga adlaw diha Kadragon Mail, mga adlaw usab sa mga listeners ato nga kanunay nagasunod sa ato programa. Sana kadaya mga sokit nilang si Bihanan Bisaya, so gamin na naw ay magkalimot. Ah, mamay magkalimot mga higala mga sokit tigpaminaw. Plus tada, o asa mo namutang sa inyo namutangan. Hala tagig pagtagad mga sokit tigpaminaw ato ang hisgutanan. Short help talks mga sokit tigpaminaw, ang pinaka-importanting atong masayran, atong maha hatagag pagtagad ang ato ang kagalingon. Nakompleto ta sa vitamins and minerals and trace and minerals mga sokin tigpaminaw. Alam niyo din ang itawag o selenium. So, nakinanglan usap kita mga sokin tigpaminaw o daily supplement nga may moy muhatag na ito o kusog. Labi niyo sa mga nakulangan sa antioxidant. Atong mga supplement mga sokin tigpaminaw tugom sa antioxidant nga nag-trabaho kanunay sa suod, no, inubanan mga sokin tigpaminaw sa vitamin E o sa sulusama mga higala ang pangsyon, no, niini amping mo mga higala sa insaktong sukod sa hemoglobin, no, mana higala, mana ang pinaka-importante health pagpa-regulate mga regulate mga sokin tigpaminaw sa ato usab nga liver, especially after mga higala kung doon naman po'y problema sa cirrhosis, no? Importante na nga atong mahatagan ng insaktong enzyme nga adunay mo protekta sa ato ang lawas, no? O gikan usab sa mga mercury, aluminum, mga lead poisoning mga higala. O madamay usab ang ato usab nga thyroid, mga hormones, no? Mga production higala o ang principal nga nagapunction mga higala o mo pa-reduce, no? Sa ato usab nga anti-regression, no? O lipids, fatty acid, mga higala. Maka na pinaka-importante ang iyong masayran. Kung on sa may angay buhaton, nga, doon na tayo prevention, higala. Aron nga di tamataptan sa kanagani ang mga cancers, no? O kinahanglan usab nga mutubo ang ato ang immune function, no? Ang ato usab pagpa-active sa ato usab nga immune system, higala. Nga muprotekta against sa ato ang cardiovascular disease, no? Diba? Mao na pinaka-insakto nga matreat na to labi ni gyud sa mga dunay inflammatory, no, sama sa rheumatoid arthritis, no, di ba, and psoriasis, no, pagtreat usab sa ato ang katarak, di ba, o kung magkaroon ka naman ng problema sa mata, mao na ang importante mga higala mga sokin tigpaminaw nga dunay tay unsa daily supplementation ay na di na kinahanglan ka Dragon Mill, no, nga moadto pa sila sa ubang mga lain nga mga produkto, uban nga mga suplemento, kundili mga sokin tigpaminaw. Take one capsule sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Take one capsule sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Take sa one capsule alkaline nga vitamin C. Ang ato usab nga Alkasi. Ang Alkasi mga sokin tigpaminaw, 700 milligram. Pwede niya ninyo ipagsabay. Alkasi, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga higala nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o pharmacia do lamang sa inyong lugar ay magkabala ka higala kaya nga ito ang produkto halal, ha, di ba? O halal mga sokin tigpaminaw, suno sa mga eksperto, FDA approved, o ay magkalimot na na FDA approved, ha, barato, garantisado, epektibo, mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika Bisaya, Soga, Mindanao. Kadragon Mail, akong ihatag ang higayon diha kanimo.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: nga kasuligan muna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Safety sa bakong. Dili ko kalakaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
7: Pila na kabulan imong inom sa ato produkto, ma'am?
6: Kuan na, 6 months na dayon. Puyag-puyag wala na siya nito kay nga dili ko kalakaw dayon. Inyong hanga as mo sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: Negros Occidental's best FM station. 98.5 Radio John. FM 98.5.
9: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
10: Gapo taya!
9: Wapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man eh?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bebe abi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tul tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab-an ang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: More music. Less talk. You're listening to the only FM station in Binalbagan, 98.5. Radio John.
5: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: DJ King Remix.
1: Sway, ganun naman kay PC sa imong tiil. Ano problema? Hay, gusto na ko mamatay. Gusto ko maglikog. Ha? Ganun sa tiil man. Dapat sa liog. Testing nga naman ako sa liog kaganina. Pero dili mawagin hawa, oy.

0: Sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5 Radio John.
4: 98.5 Radio John.
1: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Binalbagan.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa.

0: kapag oras na ng biruan at tawanan. Sila na ang laging number one. It's Papa JM. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John.
1: Alright guys, 8.5 Radio John. Gwapong gwapo na guys siya. Palokpan. Alright, your time. It's 11:10 in the morning. Kapag nyo guys, Papa JM until... Alaw na guys. And good guys, Sarah. Ako nga partner. Medyo late lang siya guys kay naburaw siya sa ang tulog kay, you know, yung alive sa buong ano na siya ang alien. Panggabi yan yung schedule guys. Okay, so gusto mo join us, join to 1-284-8590. And so gusto mo pa shoutout, live na live kami guys sa mga Facebook account. Search nila Radio John Binabagan and comment ka mo guys sa akong live. Hasta launa, dali guys. Okay. And please don't forget guys, download ko mo guys sa itong radio app. Search nyo lang sa Google Play Store, Radio John 98.5, and click nyo install. Para maganda, kinlan lang guys, naka-data ka mo, or may wifi ka mo para mapamatian mo ang Radio John 24/7. Via radio app guys, via Play Store ha. 11:11, and shoutout sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again sa mga tito and tita na ito, nga kapangita. Sang alternative nga kape kay bawal ako ng balindok ang regular nga kape nga giniinom nila. Okay, tito, tita, mira kita sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Available sa mga JBX Pharmacy kag Dre sa may Binabagan, sa may Pharmacia Carmencita. Ito ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Healthy ka tama. So may mga RITAs dira. May mga diabetic kag mga acidic. Safe ni guys. Safe na siya guys. Okay, wala mo pa yung taong kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix lang. Again, available sa JBX Pharmacy kag sa may Pharmacia Carmencita Dre sa may Binalbagan. Available ka mo guys. And kung gusto magputi in no time, meron kita available nga K-Skin Glow with Dragon Fruit Extract. Ayan na naman na siya.

0: baka balik ka nga ma-achieve mo ang cutest artista. Kaya ka namin, isang bonhamot sa panit. Hindi softening mo panit. At the same time, kaputi ka guys. Okay, Dragon Fruit at Dragon Fruit. At ang Case King Glow with Dragon Fruit Extract. And maraming kita available guys nga Dr. Fungi ang ato number 1 antifungal medicated soap. Okay? Yung mga katol-katol da sa mga ilang mga panit kung gusto madula man. Okay? Kung gusto nyo guys madula, mayara kita bulong para si Dra ato nga Dr. Fungi nga habon. Isa sa paligo, isa sa panibin kagabi. After one week, makita mo guys ang epekto. As in. Ngayon sa mga papana, ito naman mga tricycle driver, meron makita available ng mga dragon oil with Chewbacca extract. Good morning kay Mangkay Ricks. Shoutout si Mangkay, shoutout sa people sa Payaw. Shoutout sa inyo guys. Ngayon sa mga papanaton kami July low na ilang mga junjun kaga wala naga night duty. Okay guys, kung gusto nyo magbalik alindog para sa mga junjun nyo, mayara kita the hard max stream. Okay, gusto nyo magbalik ang inyong ano matawag mainit na pagpalanggaan ay
1: mainit na.
0: Ay, available guys atong Hard Max stream sa mga JBX Pharmacy. Tag dra sa may pharmacy Kamincita. Ay, good morning mga JM. Ito, binabagalong shoutout lang sa family di Pison, Espante, Bolhano, Somera Pael Espante, sa mama niya, yung papa niya, sa mga utod niya. Alam sa mga ina, blues niya, dra sa may sityo, dinapit, barangay, B.A.O. Binalbagan. Dreaman sa iyang abana, si iyang abana, kagsabata niya. I watch you from Barangay Soayal. Hello kay mga Iris Espante. And shoutout kay Tarimidius Gyun. Shoutout si mo Tarimidius. Sige man, try na na. Play mo ang request niya. Hawak mo ang beat. And shoutout kay Boss Jeremiah Estrada of Talisay, Cebu. See you di ha. I hope makasuruy-suruy ka. And shoutout sa mga Commander-in-Chief nyo. Belated, happy Mother's Day to all mothers out there. Kasi may mga bilhin pa mo spaghetti, salad, lumpia, or lechon manok. Okay lang guys, sinito lang na mundre. Tarat! And also, shoutout lang si people sang BM Bills Payment Services. Again guys, pinaka-lowest when it comes sa cash-in and cash-out fees. So, pinaka-lowest guys ha, pinaka-gamay nga buhin. Mag-cash-in, cash-out ka sa BM Bills Payment Services da, sa may Ven, Madalugdog Building, na kay Tito Joel. Alright, no problem. No wifi, no data, no problem. Mayara na ka free wifi si Tito Joel sa mga solid customers ang BM Bills Payment Services. Kung gusto niyo magbayad sa mga internet bills, SSS, home credit, or offline ng mga ATM machines and kailangan mo mag-withdraw, available man sa BM Bills Payment Services. Any bank guys ha, pwede mo na withdraw kay Tito Joel. Shoutout Ramong Kong Duwaw. And also good morning man sa people sang Amir Linda sa Yamzus. Okay, shoutout si Mamay. And good morning man sa people sang Terranova Systems and Technology Incorporated. At ang one-stop shop when it comes sa digital technology. Okay, sa mga papa na ito kung gusto mag-upgrade sa mga computer or kailangan nyo guys mag-upgrade sa mga laptop kay Galag na. Okay, then, aral lang sila sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, and Terranova. Mga papa na ito mga streamers, gusto mag-upgrade sila mga

Ayon sa mga gusto mag-avail sa mga desktop computer, also available man sa Terra Nova Systems and Technology Incorporated, or sa mga papanaton, mga business owners nilang ang gusto mapatakod sa mga security, surveillance camera, or sa mga digital... Oh, sa mga digital nga doors pa guys, mga automatic, may mga fingerprint, available man sa Terra Nova. Okay, so gusto mag-inquire, again, pwede ka makabisita sa SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Or pwede ka makatawag sa 435-7227 and sa 0943-131-6803.

0: Ito ang inyong official tambayan station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Jack Villegas, tanayin ako.
3: Okay.
2: So, 71, dugay na ko nagagamit. Matay, maayin dyan. Best thing to do. Palitid mo, ani. Kay maayin mo dyan. Makatabang dyan sa akong ilan. Tingnan mo, bisag, bata-bata pa ka. Kung nung coffee yan, matay. Bindalian ako ng hot dun.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Alkasi. Alkasi. Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi. Alkaline with vitamin C. Alkasi. Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Wapo taya!

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 98.5 Radio Shine. Guwapo-guwapo po tayo, guys. Balok pa. Time check is now 11:50 in the morning. Kamusta ka, guys? Kamusta ang weekend? May chocolateng dala. Nangin masadya bala ang weekend ninyo. Taniin. Good morning, guys. Sir John Collins, all the way from Ireland. Sir, magandang gabi or umaga dyan sa Ireland. And of course, sa Gons Barbershop, magandang umaga din dyan. Dito sa Binalbagan. Makita ka mo paguntingan, guys. Gons Barbershop. Located na sila sa may front, sa may besides ang chocolates na kabaligya. Makita na gina, guys, ang Gons Barbershop. Kag... magpagunting ka mo na party katawa, hai? Kahit naka-airco na da, guys. Bugnaw. Din pa ka mo? Gons Barbershop na! And sa owner, and... Dara sa may Ireland, sir. Magandang umaga or gabi dyan dara sa Ireland. And of course, good morning man sa ating nga mga co-DJs, sir. Intro naman kita si Papa JM earlier, so magkit lang ta good morning ah. Papa Deliver, Papa Jobert, Papa JM, good morning, good. Ang isipan ko'y gulong-gulo. Nagtatanong. Hello, guys. Hindi, pagkalit man, babo ko tayo. Happy fiesta. Laan yung na-feel ko na lang yung fiesta. Alam mo bang minamahal ko siya? At tunay ang aking... And of course, shoutout banda sa aton ng mga... Kahit ako'y nagmumukha. Grupo dira. Atan yung mga grupo ng mga tricycle drivers. Papang Ronnie, papang Bongbong, papang Fala. May nga mo yung aga kin sa inyo. Pang Kyrick, shoutout. And Ronaline R. Dipison. Good morning, Bob James. All real back. And shoutout, family Dipison, Espante, Bulhano, Samir, Rafael, Espante. Sila, mama, papa. Sa mga utod ko, sa mga hinablos ko dira sa sityo dinapit, barangay, Biao, Binulbagain. Day man sa banak o bata ko. Watching from barangay, so I thank you, Iris Espante. Remedios Guin. Good morning, Pang Jane. Shout out lang ko ta. Ronaline, Dipison. Sige, play na later, ang hawak mo ang beat. Jeremiah Estrada, shout out from Hong Kong. Landscape Aburada. Papasukin ako. Shoutout family Navara, Bangan, Paburada, Tingson, Dalmasyo, Casimero, Mama Merlinda, Papa Benjamin, Mama Ipin, Papa Willing, Papa Tanilio, Mama Hilin, Magulangko, Melio, Majeli, Malisa, Melio Favorada, Catherine, Casio, Christine, Joy, Casio, Paburada Christian, Bornil, Grilin, Paburada Garejo, Jernil, Grilin, Leia May, Jaigo Paburada Navara, Wilson Bangan Navara, Lensky Paburada Tingson, Sangkanusa. Jose Pasamonte, panggo din, pagit ko lang, ang aliyang bato, ang si Asejo Jan Pasamonte, dada pa ayo agad ha, I love you, kag sa mga Alpha Cabalo Chapter 7 na bagay. Chela, hi pang mayong to watching from Bacolod City. And ako siya naman sa may Sabino Funeral Services. When it comes sa lungon, guys, Sabino Funeral Services ang piliyon. Located na sira. Sa may Purok Nara, Barangay San Chidoro, Binulbagan. Napanulat nyo ka doon na, guys, sa may Sabino Funeral Services. Turning to 1-284-8590 and the 920-95-229-280. And we're shaman sa may Barangay Canmuras Council. Sa ila pinalang kapitana, sa mga agawan, sa ila chairman. Maayong aga kita sa inyo. And of course, today is opening sa mga piyesta dito sa may Banwasang Binabagan. Papasukin ako. Bulaklak para siyo. Ano bang gusto mong gawin? Dami isang kanta. Para mahalin mo. Turn into 1-284-8590.
1: And
0: select us 0985-229-280.
2: Gusto ko lang naman malaman nyo na ang isipan.
0: Eh, ano ka lang sa inyo guys ang mga events dito sa Binalbagan.
2: Tatanong kung susundan ko siya.
0: On May 11
2: ko ay nabihag niya. Alam mo bang minamahal ko siya?
0: Wait lang kit ha.
2: Darama, kahit ako'y nagmumukhang tanga, ay ayos lang basta kasama.
0: 454th founding anniversary, 13th Balbagan Festival celebration, and guys, for the coming fiesta sa May 15. On May 11, we have 7 a.m. Thanksgiving Mass at San Isidro Labrador Parish. 8 today ni siya, 8 a.m. pasing dungog sa mga mangunguma o mangisda, Agri-Trade Fair, Binalbagan Gymnasium. 8 a.m. Balbagan Queen 2026 presentation, MOB Square. 8 p.m. fiesta opening with night with live band and DJ dira sa may MOB Square. And 9 p.m. fireworks display. And of course, May 12, 8 a.m. Agri-Trade Fair, MOB Plaza. 5 p.m. Gintong Tinig 2026, Binalbagam Gymnasium, back-to-back with Grow Fit Dance Showdown Competition Zumba. And of course, 7 p.m. ML Tournament. 8 p.m. SB and Liga Night, MOB Square with live band. On May 13, 8 a.m. Agri-Trade Fair, dira sa may MOB Square. 7 p.m. Balbagan Queen Coronation Night, dira sa may Binalbagan Gymnasium. And on May 14, 8 a.m. Agri-Trade Fair. 3 p.m. Balbagan Festival 2026 Assembly. 4 p.m. Balbagan Festival 2026 Street Dance Competition. Ano mo nagiginaw hulat sa tanan? And on 6 p.m. Balbagan Festival 2026 Arena Competition. And on 8 p.m. Street Party with Live Band and DJ. Agari, pag nagiginaw hulat sa tanan, on May 15, ang fiesta kid. 4 a.m. Diana. 8 a.m. Drum and Lyre Competition, MOB Square. Kag mascot show, dira man gyapon sa may MOB Square. And on 4 p.m. Con Celebrated Mass, San Isidro Labrador Parish Church. And on 7 p.m. Live on Street Party DJ and Celebrity Guests from GMA Network. Sila ni Derek Monasterio, Ellie Villanueva, Ashley Ortega, kag Larkin Castor. And on 9 p.m., fireworks display. Again guys, makisilabar ka mo sa fiesta diri sa may Banwasang Binalbagan on May 15, May 11 up to May 15. Thank you again. Rhea Velasco, hello. Shout out to kay Desiree of Lidop, kay Pipo Makaling Higda Dayo. Buya. Hello, maayong aga. Sir Kong! Happy listening lang to sir, and to your wife, ma'am, magandang umaga or gabi dyan. Ma'am, sige na ma'am, magpa-advertise na. Sir God! Go na. Ah, umaga pala dun sa kanila is for 58 a.m. pala.
2: Sukin ako, papasukin ako, bulaklak para sa'yo.
0: So, wife ni Sir God, and kay Sir God, magandang umaga dyan.
2: Para mahalin mo.
0: Go na sir, ma'am and sir.
2: Papasuki mo na,
3: papasuki mo na.
2: May chocolateng dala, bigyan mo naman ng pag-asa.
0: And of course, to my pag-asa sa family here sa Binalbagan. Shout out man no, sa amon nga cook Tagamay, Tana May Arelas. Good morning, it's imo Tagamay. Shout out John Ray Lopez, kay manang Beverly Donna Malixie Lopez.
2: Halin mo.
0: Celebrate namin kasi fiesta kaya ako doon excited na eh.
2: Gusto ko lang naman alaman mo.
0: Excited kisang kanta.
2: Isipan ko'y gulong-gulo.
0: And guys, tomorrow, Gintong Tinig, gali, May 12, 2026, May 5 p.m.
2: Ay nabihag niya. Alam mo bang minamahal ko siya?
0: Doon namin ilang taon, no? Malanda ako pala, buwas. May duty ko galing 10 p.m. Tito ka, ano, doon ka lang alang. Pero sige lang kaya.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Nani 8.5 Radio Dan.

rin shout out kayo ng nung Mayma Electronics. When it comes sa mga kayo, guys, sa mga transmitter, kagiban pa, highly recommended nung may electronics, guys. Di ba nung ang imo nga kalayuan na napatagyapon sa may front sang Shell gasoline station? Iban nga mga parts, guys, sa mga electronics. When it comes to electronics, guys, patayin niyo lang si nung may. Now, madam, maging salamat. Thank you, kid. And now we're back. Again, guys, sa Renovo Computers is Siemens Technology, your one-stop shop in digital technologies. Magtawag lang sa 0943-131-6807 or mag-email sa sales@renovocomputers.com or sa support@renovocomputers.com. Reynal John Maravilla Mascarinas pa shoutout. Bimbo's Payment, guys. Visit us at Carmen Street, Barangay San Pedro, Binabangan. Lowest cash in, cash out. Of course, accept man sila sang bills payment, load ka rental space. Maya Bank in... Malayo, sorry. Dragon Fruit Coffee Mix. May ugto da sa may Dragon Fruit Coffee Mix when it comes sa mga kape. And of course, shout out kay Kagawad Rodel Cordano. Kagawad, good morning. Gets aton pinilang ka congressman attorney Dino Yulo kong maayong ugto sa imo kong Dino. Kamusta kong and Professor Daryl Mama Arceline maayong ugto man. Kahit sabihin pa ng iba, doon na doon lang, upo doon. Okay, may ginaayos sila pang mabalik ka na sa tagi-tagay. Sino ako nupo daw? Kilala mo pang?

Good afternoon to Chubb. Shout out Barangay San Isidro Binal Bagan Queen Candidate Rosalyn Cordano. Hello sa Queen Candidate sang Barangay San Isidro sa kay Rosalyn Cordano. And of course sa Council sa Barangay San Isidro, Barangay Council sa Barangay San Isidro, maayong ugtot.

0: kay Michael give a pang shout out na pa. O eh pang JM, naglalo mas may ginakayo lang sa susunod. Good morning, Bang Chubbs. Special out, Papa Chubbs, all the way from Iran. Oh, Diyos ko, grabe ka naman niya, Jironar. Ano ba sa Iran? Nagliga na, kama lang sa City of Manila. Nagpa-Iran ka na da, yun? Ano ko to, may intra sa gira?
1: Buksan mo,
0: Maricon sa Strillo. Bang shout. And of course, sa pinakagwapa. Sino na yan ang pinakagwapa? Siyempre si Nang May Barbaruno. Nang May, good morning sa iyo mo Nang May. Mayroon na kapagpamati Nang May. Rocha Costa Fautrao, shoutout ERU Binulbagan Rescue. Yes, Emergency Response Unit Binulbagan Rescue. Maling mayong aga, kita sa inyo. Gusto ko gusto na, I'm a joint to that. Good noon, guwapo nga DJ. Hello Nang May! Nakibot ko nung pagpista sa kamuras ng tula ka na. Nagpulik ka na li. Yam dos food ha, mayung magugtuda.

0: 0921-248-590 and sa line to 0995-229-0 Oye nga kong amigo, ang grupo ko agad nga totoo to si Luis. Luis, kamusta ka na? Good noon, Meg. Pa-shoutout kay GC Almedo kay birthday niya kanong subo. Yes, kamusta ka na? Musang buhay buhay? Itlaw mo tasimo ba? May barbaruno siya kay Kumari Careza, Magtuli Sevilla. Sa mga gusto mag nail extension, message nyo lang na guwapa-guwapa. Guwapa-guwapa ko nga Kumari. Ivy Zarina Villanueva pang Shalanda pang. Oo, balagang nahubog ko po Diyos ko. Ang imo inong sa kapol. Wala ko taga, ni katatlo ka, apol to. O ba, sinakainom ka na sa iban, di ba? Pero wala, isa lang to black apol, yung mong inom.
1: Buksan mo, papasukin ako.
0: Pasudla, nasa sa kabuhi mo, ausos ah.
1: Bigyan mo naman ng pag-asa ang puso ko, sinta. Alam mo bang walang kasi.
0: Now guys, good morning again sa mga Sabino Funeral Services. Tulad kang sa funeral services guys, Sabino Funeral Services, good?
1: Ngunit malaki din ang problema dahil hanggang ngayon sa iyo.
0: Ah, okay, that's why nang dasig na dakop sa alcohol. Ay kapoy, kagad pinagaling adlaw. See you sa May 28. Hindi na ako pick up file leave kay ano lang.

manog lasa baboy pang wag kita da baboy bisan sa kilay nang sugbusog ba ulang karon ah. And Edina Villosa Tejada is watching. Hello, good morning! Hello ka siya, magaling sa mga taga-Binulbangan Catholic College faculty and staff. Good morning, kid. Sa ilang nga, Dean, Sir Nico, sir. Good morning, it's you, sir. Pa-shoutout, Chubbs, sa mga faculties ng BCC High School, ongoing enrollment for grade 9 and grade 10. Guys, naga-ongoing enrollment sa grade 9 and grade 10 sa BCC. Nag-deliver ka tobe frozen balik niya gamay lang ko belibot niya bagan gani na nga sige lang ang imo frozen ito lang to gapon sa akon dulat lang ako sa payments ang iban sige lang safety lang natin ng hindi na kikipag laganan e kung maglagan ko hapos mo lang kikong itaon bulaklak para again guys ongoing ang enrollment grade 9 and grade 10 dira sa may Binulbangan Catholic College High School. George Palahubog, shoutout lang pang shoutout TMU office. Hello da sa mga tag TMU. Sila nga sa chief TMU. Ano nga yun? Tupat ko sa tawag ang chief sa TMU. Galing naman yung ugtugid sila ni Ma'am Ramada. Maming maayong ugtugid sa inyo. Magdalagan pala gasta kasi ya. Amugani, hindi ko kani ka dalagan. Bisan delayed lang gamay ang bayad. Importante mabayad daw sisa. Si Papang Udi galinin sa team yo manigali o Pang Udi kay posipos ka lang sa team yo kagali ha. Diba sa team yo ka Pang Udi yung stock taka di yung kita ko yung matura. Ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba ang Pambage mga limutan? Wala si Papang Jim Pop Chas. Nagkakayo sila sa sasulod. May technique, may technique lang sila ng gamay. Palagay kaya ako ng tato. Magpatubo ng balbas ang uso. Si Pangodi, gila sa team yung manin siya.

Nej, det lade mamma ille. Sir 921 284 8590 and select the 0985 229280.

0: Radio John. Joke time.
1: Uy, istoy! Panago, ara ang maestra mo. Siguro nakasala ka naman sa eskwilahan, no?
2: Oo, lo. Manago ko, lo. Basta, lo, panago ka man, ah.
1: Gaa, manago ko, haw.
2: Kayambal ko sa maestra ko. Ma-absent ko kay napatay ka.
3: 88.5
4: Radio John.
3: Gwapo taya. Palok pa.

0: 90.5 Radio John, ko po ka pati guys. Well, pa sa lahat na butang kong buksan mo.
1: Alright guys, again, open nyo guys yung radio.
0: Ay,
1: we
0: kami?
1: Are back.
0: We are back on air.
1: Okay sa mga namisa mo, okay na guys, all goods na. Thank you so much again kay my Electronics.
0: Yes! Again guys, check your radio. Kaya yara na kami, nagabalik na kami. Don't worry.
1: After a few days of Hawaii.
0: Amo guys, may yara, time nga kadula, ang isa ka bagay, pero gabalik gini na. Kung para si Imo, para si Imo gini na. Di kami nga radio dyan, para si Imo, di kabalik kami.
1: Tapos siya guys, ako na kagina kay...
0: Amo na ganyan sa hindi nga ba o ganyan kagina. Ay, sorry na. Awara na ka na. Amo na ganyan ba o kagina nga naka-technic, naga may technical lang, may ginaobra ka.
1: Okay na, thank you so much, Nong Mai Mai.
0: Electronics. And of course, shout out mo ano si Tito mo, Jojo, Algarch sa tap. Pwede kong gawin now. Ha? Tap-ok. Ogan. And of course, shout out kay Father Jude. Father Jude, good morning sa imo, Pads.
1: Mayroon na, Pads. Sorry, pagkita, Pads.
0: Dasun na kayo. May mga, kasi may Flores ka dang area nga, feeding nga, naragid ah. Thank you guys sa pagkupon sa amon. Madamo, gid nga salamat.
1: Ay, pang bench, wala limutan siya. Tansi mo pang...
0: Pang bench, good morning, Mansip. Thank you, good guys. I love you all. See you again on Wednesday. And again, celebrate with us this during this fiesta season. Lagaw ko muna sa binabagan.
1: Pero guys, may fireworks display. Yes, 9 p.m.
0: Display.
1: Oo, display. 9 p.m. guys, ha. So gusto daw magtambong o magtanaw sang opening, sang binalbagan, fiesta. Kagtawa mo na guys. And ba, wala ang gamaoy, ha?
0: Leo, kung maglaga, hindi magmaoy. Kingsley, hit your girl, Roma. You're late na. Magwa na kami. Hi, Sir Kingsley. I miss you. How are you? Kamusta ka, Sir Kingsley? Kita ko nga, kasi sa City Hall, di pa drone-drone pa, walang gwapa. Good noon, Quinto Distrito. Good noon, Congressman Kingsley. I love you all, guys! See you again! Wednesday, May 13, 2025. At 26 na gali. Thank you everyone, love you all, and hanong kita always, drink more water, no? Eh, ang hit index hindi mapaktan. Damo gid, inom kita damo tubig. Damo gid, damo unta gid. Love you all, bye-bye, see
1: bye,
0: you.
1: Guys. Bye guys, again na, open your radio.
0: Yes, again, open your radio guys, kaya basi ka mo pang mapilian ka mo nga mga gwapo o gwapa.
1: Again, abang-abang mo guys sa post ni Maymay sa mga pag-giveaways niya, sa mga pa-promos niya.
0: Kaya sa mga drop na mo, and basi sining after fiesta, ma-drop naman kami.
1: Congratulations sa mga nagdaog sang pizza yesterday.
0: Yesterday,
1: nga, tag si Maymay pizza, 20 pieces. Ah. O sa mga mothers.
0: Guys, follow nyo sinang Maymay Barbaro na Ogang Radio.
1: Guys, guys. Sorry pa nga, taga na si Chubbs.
0: Hindi ko yung pwede mahatak, may panag-iyan ako. Panag-iyan ako na Michelle Anzarad. Sir Mandaljo, Phil, good morning, Ida. Ay, maliit ako, sir. Sorry, kid.
1: Bye, guys.
0: Love you, guys. Bye-bye. Thank you.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pangluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlawala inapod nga topic atong mm-hmm. iskutan, Doc. Yes, Doc.
4: Yes, good morning. Ha? Good morning. Ugo, maing hapon, maing adlaw, mga sokintik paminaw. Maing adlaw, ka-Dragon Mel, maing adlaw usab sa mga listeners na ito nga nagsunod sa ato ang programa. Ha? Ana importante mga sokintik paminaw. Labi na ganyan ni nanay, tatay, paluna, uklastada, ha? Mga samo na mutang sa inyo na mutangan, hatagig pagtagad mga sokintik mga to ang hisgutanan. Ang pagpagkabana sa mga puluban ni kami nyo ni Kadragon Mel sa pipila kami noto sa atong hisgutan. Mga soki na ko ang nagasunod sa ato ang programa. Atong usahon ang pinaka-importante nga mga trace and minerals nga ma-apply na to sa ato ang lawas kung asa ta makuha og source mga higala. Good for iodine mga higala. Importante na sa ato ang liog, di ba? Labi niyo kung doon na kay problema sa imong thyroid, di ba? Good for iodine. Ha? Makuha na to. Asa ta makuha dito usab sa mga seaweeds, no? Are the best source mga higala for the thyroid gland, no? In other source sa mga sokintik paminaw. At tupot na makuha sa garlic. Isgutan na to ganyan mga sokintik paminaw. Ang garlic, daghan kayo dala, ha? Ay mo kalimot sa garlic ang adunay sulfur, iron, potassium o calcium o ang iodine, no, mga higala. Mga natural, no, kini siya nga mga herbal, more on natural nga atom apply, more on natural antibiotic, mga higala, ha? Ay mo kalimot kay kini siyang garlic mga sokintik paminaw. Pinakakusgan kay ini sa tanan, no, mao na nga importante na, ha? Kini siyang produkto na to nga na-apply diha sa usa sa ingredients naa na sa Dragon Fruit Gold, ha? Naa sa Dragon Fruit Gold, importante na mga sokintik paminaw. Ang mga leafy greens, no, higala, mga pineapple man, no, di ba? Pineapple juice nindot pud kayo, no, mga first juice, no, kanang piras ba, mo na siya ang nindot pod kayo, inumo na to para nga naatay iodine, no, di ba, ma-apply usab na to kung doon natay problema sa to ang thyroid. Mga sintomas mga sokintik paminaw, kung nakulangan ka sa iodine higala, adunay na mahitabo makita na nimo ang problema sa imuhang liog, di ba, magkaroon ka na ng goiter,

0: Magkaroon ka na ng thyroid gland. Oh, usahay mga sokin tigpaminaw. Mudako food or dunay enlargement or unsay mal unsay unsa pa? Mal malfunction, oh, di ba? Oh, mao na igala. Importante na nga atong masayran, ha? Ah, criticism. Magkaroon ka na ng anemia. Magkapatid ka na mga sokin tigpaminaw. Oh, mao na nga usahay food ang ato ang palpitit, oh, di ba? Muhinay food mga sokin tigpaminaw. Onya hago na food ay imong kalawasan. Mo blood pressure po ka, di ba? So, ingon ni ani mga higala, mga sokintik paminaw, ang mga panghitabo, kung dili mahatagan nato o pagtagad, kanunay, magkaroon ka na ng thyroid cancer. Magka high blood cholesterol po ka, niya, naapo kay problemas kasing-kasing, di ba? Ang maong resulta higala sa ato ang panglawas kung ikaw, nakulangan sa iodine. Nganong mataptanta sa gitawag o goiter or thyroid gland problems, gumikan aning iodine mga sokintik paminaw. Resin minerals ang importante. Doon natin mga vitamins, doon natin ma-apply na ini. Ang importante mga sokintik paminaw, nga ato lang yung hatagag pagtagad. Doon na may mga sintomas mga sokintik paminaw, hala hatagin yung insaktong suplemento. Doon natin daily supplemento for protection, prevention is better than cure mga sokintik paminaw. Ay mo kalimot, batasana ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg o ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 6-in-1 nga 650 mg o ang ato usab nga Alkasi di alkaline nga base vitamin C nga 700 mg. Manay gala, pinakanindot kayo pagsabay ninyo sa pagtumar, matag-adlaw, ay mo kalimot, mapalit ninyo sa nagandang butika o parmasya, doon lamang sa inyong lugar, Bisaya, Soga, Mindanao. Akong itodol ang higayon kay Kadragon Mail.
1: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Ako si Nanong Abel, ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa to nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naga-distribute nako aning tambala kay ako na so akong naayo.
3: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
5: Gwapo taya!
7: Kung sila laway, gwapo taya! 98.5 Radio John taya. Palukpa!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Resulta ko sa Dragon Fruit Plus, ayom jug Haplas ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit ra jud mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Let the bass talk! From the land of Binalbagan, Negros Occidental, pioneer in reaching thousands of lives, amazing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio
4: Jan,
3: best music and
4: dance
3: variety.
4: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Jan.
5: Kung sila laway, guwapo taya. 98.5 Radio Jan taya. Palukpa.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa nga mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpakabanaw sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna, aron mahibalan nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga soken tikpam na. Welcome sa kamo sa ato ang programa ang pagpakabana sa mga panglawas. Ubanin kami niya naka-Dragon Mail sa pipila ka mga minutos. Kinina sa bigala, ikso na itong ikso-on sa kanginan. Yung ubos ng alagad sa kanginan mga soken tikpam na. Nga kanon sa kanon ay naka hard max stream. Mo ni siyang ato ang lami ang kape. Wa lang gilay katumbas mga sokin tigpaminaw. Mas naka hard max, mas sarap mga sokin tigpaminaw. To all kinds of ginseng. Ay mo kalimot tigala na nga classes kape kay kini siya mo munuhatag kadato og dugang kusog kabasko kaligon sa ato ang performance ni Mrs. mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot tigala ha atong hisgutan mga sokin tigpaminaw ka Dragon Mill, may adlaw diha, may adlaw usab sa mga sokin atong nagasunod sa atong programa. Sana kadayang mga sokin sibihanan, labi na ginilang nanay tatay palo nagplastada. Ah, katong nagasubaybay kanunay sa ato ang programa ka Dragon Mill. Now at hisgutan mga sokin tigpaminaw ang vitamin E. E is an apple. Ah, mao ni siya higala ang pinaka importante nga atong ma-apply sa atong kagalingon. Ay mo kumpiyansa nga mga sokin atong tigpaminaw. Awag nako nga basinon niya og nakulangan ta sa maong vitamina, sigurado mga suking tigpaminaw o siguruha ninyo nga para dili ta magkaroon aning maong mga sakit na sama sa panalitan man mga suking tigpaminaw, hair loss, no, pagsakit kanunay sa atong ulo, pagdakuon niya sa ato ang liver and spleen, anemia mga suking tigpaminaw o magkaroon ba ng stiffness and joint pain mga higala. So herbal supplement ang katapat ni ana mga suking tigpaminaw o suking mga pinalanggan ako mga sokin tigpaminaw. Ka Dragon Mill. O nagilain nga klase sa ato ang kapsula. Ang kapsula mga sokin tigpaminaw. Ang atulo ka klase nga mga herbal like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650. Ang nga ato usab nga alkasi nga 700 milligram. Kanisya nga atulo ka klase nga herbal, atulo ka klase nga kapsula. Sigurado mga sokin tigpaminaw salud sa pito ka adlaw. Buntag og hapon mo mo take ani higala ha. Kini nga mao nga klase sa kapsula. Ay magkalimot ini higala mga sokin tigpaminaw, basta mga sintomas gani no, kung nakulangan ta sa vitamin A is an apple. Pag ikaw nakulangan sa vitamin A, irritable jod mga sokin tigpaminaw or over fatigue, pagpanakit usab sa atong ulo o pagpanakit usab sa atong mga joints o ang mga kabukugan ilakip na usab sa ang mata, kung mahina man ang supply sa vitamin A mga sokin tigpaminaw, kana gyud ang ato ang mamatikdan no, labi gani gud sa source of vitamins mga sokin tigpaminaw. Kung mahilig ta sa orange, fruits and vegetable, mas maayo. Especially kung mahilig ta sa carrots or kalabasa mga sokin tigpaminaw or tomato, mas nindot no, kalabasa juice para sa mata. Ang dragon fruit juice mga sokin tigpaminaw, lalo na pag dry skin tayo no, di ba? Importante na mga sokin tigpaminaw atong hatagag pagtagad kung ma-apply na to ang insaktong supplemento, insakto nga vitamins and minerals. Ay magkabalaka mga sokin tigpaminaw nga to ang produkto, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 milligram o ang ato usab nga alkasi naghambin o alkaline ha. Mauna higala suno sa mga eksperto sa mga pagtuon, approve kini sulay sa pag-inom pagtumar sa mga suplemento nga angay na tong tumaron no, sigurado garantisado epektibo o

0: kaya ang halagang mapapalitin nyo higala sa nagkadayang mga soking tindahan, soking butika. Visayas o Mindanao. Pwede mong mutik sigala sa itong numero sa 0950-441-9006. Balikon ko 0950-441-9006. Kung gusto mong bisita usab sa ito ang klinika, libre nga konsultasyon every Monday. So good ta alas 9 hantod ta sa alas 3. Libre na mga sokin tiyo katundo lang dahil sa Maytanay City. Pwede mong bisita higala ha. Bisitahan ninyo ang sa libre nga konsultasyon at bang lamang ta sa PNB. Front of public market. So, daghang salamat atong itunol usab ang higayon kay ka Dragon Meal.
1: Yes, mga ka Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Control Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naga-distribute nako aning tambala kay ako na so ako na ayo.
3: Kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Today's best music mix 98.5 Radio Zone.

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira, o, sulayi dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: 98.5 Radio Dunn.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan. Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran. Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Akong sugar, akong high blood, wala na. Karon nga gasigi kog inom og dragon fruit 2 times a day, buntag og hapon. Ang dragon fruit mo'y nakapatsada akong pagkuan sa akong mabuntag, makakalibang ko og maayo nya ang akong insomnia na wala po. Karon lami akong tulog bago ko makuan. So ang akong gi-advise ninyo, inom jumiin ang dragon fruit.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Agasi! Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nagkalain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma o anemia, tumar o alkasi. Alkasi.
2: Alkaline na vitamin C.
1: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
2: Power Booster.
1: Alkasi. Para always healthy, mag-alkasi.
2: Alkaline na vitamin C.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
2: Alkasi.
3: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
4: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
5: May adlaw kagawad.
6: So, may adlaw.
5: Isa gani atong pangalan na wad o nilaidad o tagaliin?
6: Ako taga Barangay Montoyo, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantuyo. Ako gapangidaron na o 75.
5: Ang sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
6: Dragon Fruit Plus.
5: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa may imuhang namatikdan nga sa ding ikaw nakainom sa ato ang produkto?
6: So kaya nga gamit minana, ang among konsao na ibati, lugus mi katulog. Karon mayo na normal na among katulog, normal po ng among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit ang Dragon Food Plus, sulay mo gamit karon maka tagamtaman na imong unsay kayuhan ng mga tambala.
5: Salamat kay Wag.
1: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
7: Listen to 98.5 Today's

0: Stay tuned lang mga bes. Magbabalik ang inyong paboritong tambayan dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni Canon, Corona extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako.
4: Yun.
3: Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
2: Yes. Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na, mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Today's best music mix, 98.5 Radio Dawn.
6: Rock, slow rock and reggae.

0: lounges nationwide.
1: DUEXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DUEXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DUEXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DUEXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

0: kasi.
1: Aniya na mga igala ang nasulayan o masaligan.
0: Alkasi.
1: Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nagkalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy o luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia, tumar o alkasi.
0: Alkasi. Alkaline na vitamin C.
1: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
0: Power. Booster
1: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
0: Alkaline na vitamin C.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
0: Alkasi.
2: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Much more music. 98.5 Radio Dan.

0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tubambay na! 98.5 Radio John.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na akong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
2: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Atenta Manhattan.
5: Dragon Fruit na good na oi nakakuha sa akong basta hiyam ug Dragon Fruit ay magabi e dok mai. Kawalo kong mangihi, kapuro kong mangihi sa upat ka. Gabi e di ko katulog, maghisi na kong hila kay nang dili lagi katulog. Kung dako yung katabang ang Dragon Fruit sa akong kinabuhi, so lai gino anang Dragon Fruit. Nawala ang pag ako, mo ako na kong buibuya, di na kong sa malipong, ya, mabi na kong singhide, high blood. Sulayan, so, yun nila. Kaya makatabang, yun kayo nila sa ilang lawan.
3: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: We play all your favorites. 98.5 Radio Done. All your danceable tunes. We had it mixed. To make it your favorite remix disco. Live from Canada. Here now. DJ John on the mix.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Atin sa Manhattan. Dragon Fruit, labot maoy natakuha sa akong bantahinang ukos Dragon Fruit. Ay, magabi eh, doot maay. Kawalo kong mangihi, kapuro kong mangihi, kusapat ka. Gabi, hindi ko katulog, maghisi na kong hihina, kaya nang hindi lagi katulog. Itong dako yung katama ang dragon fruit akong kinabuhi. So, lagi ginawa ng dragon fruit. Nawala ang buda akong, wala ko na kong buibuya, hindi na kong isang malipong, nga, mabit na kong sing high blood. So, layan, yun ni nila, kaya makatabang yun ni kayo nila at ilang lawan.
0: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Distribution system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kun magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kun magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo taya!
1: Gwapo taya!

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee na ulian karon basko gayo og energetic pangin. Ikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit, panginom na kamo kay maabtik niyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
2: Kamusa? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: 98.5 Radio
1: Jan. Hi, I'm Vina Locan of USA. Diri ako nagapamati sa 98.5 Radio Jan. Kabalo ka mo kon nga ah. Wala mayo pasayod, kag puro music ang mabatian. Guwapo taya, palukpa.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo Taya!
1: Gapo Taya!

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: You are now listening to Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Ito ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubi tumatap at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Jawa.
2: Much more music. 98.5 Radio Jawa.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam niyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Nandito na lahat ng musika, musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ag-aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio John. I love you. Mwah. We play all your favorites. 98.5
2: Radio John.

0: kapihit sa radyo mo.
1: Wala ka ng ibang mapapakinggan kundi Radio Jan lang.
2: What?
1: Kaya itutok na sa 98.5 Radio Jan.
3: Hot, hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gabo taya!
0: Wapo taya!

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: 98.5 Radio

0: sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio John.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Turn it up! 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot hits, turn it up. 98.5 Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Hello, kasamang humaharurot tuwing morning.
1: Yo, baby.
0: Barbarya lang sa umaga sa Radio John.
2: More music. 98.5 Radio John.